umaga at puyo ang sikaw. Mar, ang kakang pagkita eh. Tas turpaya. Mugugusto sa mabulang. Sumatahang.

dagat, Puyo and Sika. Ma'am, ang kakang pagkita eh. Tas ko kaya. Ibubugos ako sa mabulang. Sa matahang.